So sina na sina bi in October nanga indigenous sao business sao malpal nanga tana o tabi keda za punu au ngalpa na mia ina history ngalpan zage ta celebrate mani lak ngalpan au business sao seta keda tna rore di au mabegra ngai operate mama ipananga tana naka sao keda la kauria taya nao ngalpan au kain mabaygal ngalpan pamlel se ikina kursa pagi mi pangabanao mis pasina se na wao wake da wakait mami pisino bidaga muno ibu puida na mabay ngalpan au malisa au malisa anderson na warang ngalpan niya ina kazi nga pa au gimana ka school ka wa tana sisters kaimel malunga na kap nuin tana seno bi team mi ina mai pa so tana 12 malpala wa online business coaching amat kedeng in connect mani now mi ina wara Torres Strait au yip kazi ya NPA nungalpan yip kazi lao already set up his space so no nanga ngurpan laki bupuidan ngin sino bidaga munuaw nginu business apau read palan keda la kasima ipa so mid ngi already business ano mo ino launga nginu git pasinu keda zapu sele mama ipa launga mid ngi da sino bi wakait mama nginu mi namanin ngibi ya say keda mie ina nginu wakait mamun ki ngit kenu insa ngidu insa mie ina iman business apa laungu mid ngi kui kui mei pa mei pa maybe ngi dao maybe ngi kasau ngulai ka pa mei pa ngit seno bi wakait mamai rungu ba tau ngit nan mamu mina mie sina mai ge inu inu bi online forum mabai ka pao kezu pa imeji singa so no inau tanangin mie ina mani nao boka zungu daga munu business idea la ngimi ready mi zinanga customer marketer seki adia nubi kaibo kezu puno nanga internet anu digital business mi sina amatkeda artificial intelligence sino bi yo business au kezu puno ngidu in mid balbai titan funding finance partnership business network business kasiman future wow keza ngibia panginu mia ina manin so sina unu isepa kuni ngida na nao QR code anu siu nginu phone yaka man register maipa ala nu au tanangi nao mia isina manin sina unu ikai ya malpali ya tana unu isina mkeza kaya impuka ike ngat batenga sina bi mia ina imanu so kasa lak garao ngitamal pamlil seiki ngaya adi ya nangau kursa pagi mi kauri ya tayan sena